Pero sa mga na-jam, kapahod na po may tulong sabab, it pagunat ako. Oh, mega di Hozo, no? Oh, toko di tino ni Hozo, di Oswald Supi. Oh, mga idongongon, mag-iom na kupi, ka, na dongon sabab. Tino ba na yan? Kiba di Hozo di, no? Nama sa pwede ikaw, di ho, it dongon po tayo. Dahil nabon na po ba? Dahil kinarot po tayo. Nagi. Pano nambo na po. Da mama sa da magyum da panuang da tizan. Panuang da bongko mongko bong ko ba. Wa mi hana red kakadazan. Mongay da kakadazan. Kiva diti i no ngo ko isa pibasan. Ako may na da boss ba iti. Iti na po and da tinaw kadazan nga mantad na da kakadazan ka nga auzo niti. Kakun do ino eh kakadazan na bagya nga mantad gya boss do kaday kani jadi kakadazan na di nung kadazan na po nga ako daw hindi daw kadazan mantad di nababasa ako na po nga kadazan nga na po nga na tinaw ko kadazan niti nga mantad inayit do bubohizan kadazan kakadazan na bagya nga kakadazan no kaday kani na tadi iho no pisubazan niho okon ko mantad do pumunganan na tuhon nga VA sa ingin son din kaday ka kaday kon kadazan no kadazan no iso boss ay tumay ko nga bit man busto ko red kosoy ban to ko do do ng subability insan ko nang ko do kakan do ano nun samay do bungo kadin hozo ni Oswald Supidity no di kukuma nun samay bungo di ho recipe ano dati ho insan ko do kay ho nga kiva di mo boss sa TikTok dito do nakakinam do mga kan ga opoto o nonsom do bungo ka atata izo no to auzo kay ho dito guminam dati kadi di maize opoto ka hom di luzi ka daw nonsom piniamong do bungo ka opoto ka oh iho mazeo nonsom piniamong do bungo o nun bungo dito na palitinga sa iso kavo do iso kavo do kinatuan mo dito kani bungo oh deng ka avago diha na pibasan nga via dito TikTok no anangan ko mungay ampay o ampazat o ngay ko no kyo intangay ko bago dito Facebook the Sabah VFM aha kadi Zandi Crystal Shalom kadi Zandi Crystal diti mara sabab tambah hutus wow katuhadan po haid montok id savat ka tu minanak isa pa bago do vava i au miho gatangon tu kakal potoko do miop kiop menginum do kupi miampai tin dalam hinom puka odede da oswabon diti o ngau nagi tambohog mivik vivik muhud tuhud moy sako do kazo ka odede katuhadan do kasivatan do kakal ponogi magkakal po magi ambahut id hibang da lidiw i mega tumoy mo momohis om kain sa samod do hidas o sindak om on siko da nga vi do tadabay no kyo ka naikot vinasi o onwi pinaswat di Zandi Crystal dito katawadan kumadeo Zandi Crystal

Victoria Ang, copy was yan, Elizabeth Beth. Copy was yan, kung madiyo zong avi, nung kibadi ato iban kung asyo, kyo nga kinaman, kung avi mga ayat nga diyo zong avi. Misay na po, inambo ni, iyaw ko po dati ayat. Sis Julie Paiwa, Rexai, Ket Mojugit, Angelica Ojik, Jabidik Kamrin, isay pang abiyaw ko na ayat iti. Ansa na ayat kong abi? James George, Bonnie, Bonnie Ginsik, nang ayat ko ng abi kang kuda. Ba, kano, tumihang boss mo mahi, sige na po. Ako kong sa Tagalog, botok na tadaw ko duvo iti. Tadaw ko duvo, bagiya. kano, tumihang boss mo mahi, sige na po. Yung pa ay do, so, nga abi, do sa musut, iti, pamahis, tiyo so.

0: Eh, tapi naik kong kafe tahu koso, tahu koso. Do ha haid. Tentu nampu do kau pemusik do kahangan di timpu di paguhui. Yo nang kafe. Niti pibasan kafe dari TikTok dan Sabah FM tapi naik kong kafe. Bah om. Niti. Hansan nga bi Diyazu i mamasa da pa hindi ka ure damin patay makinangono ko simpan to ko do tadaw ko duvo ko duvo nga pudom himo do buhan ka pahu di tipo nga om on iti o hisan nga bi makinangono do hozo i pinauni kumuntok Diyazu to tadaw ko undangan padigya kanya tadaw ko undangan om papatonong to ko do ginavo tadaw bay na mundong nambuan ay haan kiva day nga bi di apusok on iti po musaw tag gumuit on domo nami apapagato gumuok ko kwa maon nagumo kalaja gumo tungungan o magano timpo ni ti na mundong ni damin ko so, tonong da ginavo kiva na gidi on iti aw gonop to dop dati to gumo kalaja patoy dami ti na timpo do mamogonop do to dop dio zo kani ko mga bidi mo ngingin da po on iti kapi pasti ano dong usubab kumadia zo hansan do on napay pangindapuan ni zo nga basi nga bi ba pati embuson ko iti pemohis ku dia sudah tahu baik nak kanau kanau kanau mungkin kau kita
1: merdeka limungan tong muhok ijon pisan ansanon ketahanan memuan kebuon Malaysia kepiondot tandakan tahu kepansan sumabian toko pesindak sunduban guminabo pogun montok ihumagan dan iso pazung pogun memelintas sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Ketobian Tarau Kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

0: Suwaw to moy mo.
1: Hi, kopi bosian. Pakinangawno.
2: Pakinangawno. Pasahimban, boss kadasan, Sabah VFF.
3: Naikot pina si Osuwaw to moy
2: mo. Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.
4: Kanaw, kanaw, kanaw, makinangaw. Kasahimban, boss na kadasan, tabi na ikong abi, baong. Ansan do nahisan ko minakinangaw do. Sa impan, tako tadaw bayan na dati. Humuso nga vi pinauni ko na naman. Tok na diyazur tadaw bayan na dati. Minay ko, ang timpo tako po nga muli ko di mo ang kuang. Narito pinay ko nga vi. Iho no, da, tadaw bayan na dati hansan. Tatamis ko nga vi. Dahil ano na po man diyazur. Nung nidamin sa ingundong hansan do. Nandadi sa Pabi FM. Habido ako iso ko sa impan boss. Kala zanti pong uvang diyazur. Do. Tadaw dia zu, tadaw di bay na dito pinay ko nga vi. Ba om, tumi hambus ta ko mamahis ginavo. Auzo gumo min bolotok tadaw bay na dito. Anangan zo da pamahis na po dia zu tadaw bay na dito pinay ko nga vi kyo. Ba om, kanaw-kanaw tumi hambus makina nga da pasayban ta ko tadaw bay na dito. Dupo zo pamahis ko ko mga dia zu. Kada hivay na joget bagya. Po musik dia zo nung kakal o do sangin hubi o apo na po sik do samok na jam kasi sam dito pinay ko talaw ko undangan budig ya.

0: Aliya Apulak Asilaw am Otomol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.
1: Taka nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitri taka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman.

Parinta pagun Sabah ng patanong rasmi, ra oro Sabah, yakinira katalungo param sa aribulan sila kamalo. Mambabatik parinta pagun Sabah, datu Sri Panglima Haji Sapar Untong, maya ra rondo na patanawan rasmi, nambala, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila ko onom dong aribu dong paramapat, ampina salula ra kadong pararibulan sila ko onom dong aribu dong paramapat, kosan mambal rasmi, ra katalungo param sa aribulan sila kabalu, yaginyo oro Sabah. Warta ragili kuda salula sunu susu ru yang dipertua pagun Sabah patragili, Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memparamai ra oro

Sabah, Gideon nyo pagun takaw, pagun ragana ruangin, ngangay bulo masisimpong, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamay ra oro Sabah, ra katalungo peram sa aribulanti, inter ra RTM, teman setia

0: wasallam.
1: Pat na salinit ka na ipungulong takaw, sanganwan makalilian takaw midagura, paring kwanangan, ray londo masalok mangindangan li takaw.
2: Arigato gozaimashita.
3: Nandri.
4: Thank you.
5: Gracias.
6: Salamat po.
7: Xiexie.
8: Syukran.
6: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
1: At anak po na raguno, londo ayok kuwaya na no yaginyo, paring kwanangan. Kabalo indangan no sogonggom ayok, indaguno, paring kwanangan nam.

Pagkabagay na rito durimbay. Ako na rin kami yung pagkabagaga. E na rimbay kasara ito rimbay rin. Inusan darak rimbay ni ngalar pila rahaling am sunung na rimbay rin. Alba je pangal rimbay ni ngalanan ra hydro numan sa am. Rais ko na ang kining oramon. Pagkabagaga. Ay na yara live Facebook my live TikTok mayam kalupanan ko kurpa katakan ang ito ra bilin no. Sino ay je ito ra kauran. DJ kansera londom gono onsoy ki. Onsoy. Am kansera londom rakawin urang arangan rakurang kining ura kasaluan dahun umur rasama BFM. Mamano raro ito ra kono onsoy takayak ra ako ni sino J, minyak DJ ko na paningkunan sa ulirin asin YJ ito ra gauran ako na nang ito ra bilin no ra londomino may kako na lupanan ko na pagkataka suang ko na pagkataka sinumimpungin na era live TikTok may ra sumindangan ra ko may era live TikTok may rais ko na kawa hilong ra ko ra hino sa cara live pagkapagka may ako ra radio kan ringo minak suwa rahu ko may kapi ko na suara ayak ra ringo min pagkapagka may ako ra live may ako na kahilong sa cara physical ra ko na kahilong ra mo may era live Facebook, live TikTok mai, sama BFM. Arai so pagkabaga pa pasuko ko ramyun da kuno aba itu ra loho loho nugata ara orang so ara oro katalu pinensalo no inan nguasa rendas rigata saba elai GS ra orang so ara oro katalu ra duo pramono mari bulan ara bulan kebalu 2000 duo pramono ara loho no susu nugata balu ngaringgit abat ngo pram 4 sen sa kilogram gata kepingani kenu great kasa 5 ngaringgit opram 5 sen sa kilogram. Gata kapingan ni kayo grade ka 2, 4 nga ringgit, talungo parang talo sen sa kilogram. Gata kandalan grade ka sa 4 nga ringgit, siyam nga por sen sa kilogram. Gata kandalan grade ka 2, 4 nga ringgit, siyam sen sa kilogram. Gata si karap sa nga ringgit, o parang siyam sen sa kilogram. Yo papakain na ito ko no, loho-loho no gata, pinensalo no inan, nguasa, rendastri gata sa bahay, LIGS. Raoro nunsaw, raoro katalo, ramingo hito, radungo paramono maribulan. Rabulan kebalu, 2000 dungo paramono. Ya orang sekarang kini ngotak pira rimbai-rimbai intorisisi Wilson Andawi. Rimbai ninggalan anak kulimanin ku sayang.

Koyunon goton di San Rahat kiginaw 3,765 pada 5 hektar in pasarilid pogun na tingolig mayad pamuta naman pa yung alib dot siyam titik toluriyong kayo bakaw ang bansad kayo suway. Muntirita doon sa dadam katronongan talon dato Sri Ate Joseph Kurup pinapailo karja nilo mantanod ko hupan mitilombus perinta id ko pamagampian ang paningoligan kinayunon di San Rahat. Montok patilambusan talon nilo 2 riyong ringgit pinaubiid si ribad rancangan Malaysia ko padam talo. Montok papanod inggi saman paningaligan ang pamagampian goton ti San Rahat ang pampus rahat taon 2026 id pintong ko pagun kohampit na id Sabah om Sarawak. Pinalambus nilo ibaborosan dawi dababayan ko pahimaganan tadaw konservasi ekosistem talon ti San Rahat sa pamagunan netan pisampuruan taon 2026 id longkod pisampuruan. Sinuratan Boboroson pinalambus di Malahingon memuruan Goton Malaya idatu Muhammad Radi Chu Abdullah. Kopisan Immigration Malaysia JIM Sabah pinatilambus ababayan paliw tangaulun medikat amo kasagaan pati. Wagu diti hapadulun Indonesia ipinoyon idepot immigration tawaw pinaguli maya dapitan tawaw Sabah kuma idapitan nunukan mamagunad sa sakayon ferry. Pahumpitilod siyam kusay na sukod ang sangulong tondo. Gisam da dinondo 4,000 turun hatus na manhapod pati di nagakom nanod pinapauli idpagun ng tadon niyolo. Yolo dilo mantad Indonesia, Filipina, Pakistan, China, Vietnam ang pagun suway. Kaysanay pati dilo nakapupus pagontok kondangan itno kunan tumanod surat perjalanan laksana paspot iko sudong katanod karalanod kapolian tulo nagakom mantad labus dugumuli idpagun dilo. Tinimungan Pulis Marin PPM Bogian 4 Sabah nakanod minagantob kantakan pananggayan sa girit

kadaunan. Pagintangan sumusuhot do bot dilo nakita do duo kutak kiswang sagirit na ilaan aiso sukay. Penhopit dinahaw doon na 250 na ribu kutak sagirit tapurak kagatang 300 turo na padam 5 na ribu ringgit o mapat na padam 8 na ribu kutak kretek kagatang 8 na padam 6 na ribu 400 ringgit. Nagakom na gidubot ang engine bot ipinasilid kainsanay na ho dilo kigatang sa ginumod 600 iso na ribu 400 ringgit. Pengkuro po, tungkulundit na kompit na kano dominagidu ang tinumalop idrahat. Karajad magihum na ang tabanto kinayonan dilo adalaan dot atuong. Kantakan nila sa ludukan ni Siriba Section iso talulimo bingkurong iso bingkurong di akta custom hapadam siyam onam hapadam turo. Kopisan Meteorology Malaysia, Met Malaysia di Tadabay no, pinapalabos kapailaan kongitan talasu rontob ko iso kapasarahan mintong-intong idhapadam turu kinoyonon. Tumanod kinapailaan Met Malaysia, mantan ginumudilo limoh kinoyonon ni Sabah, pahompit talupid tenam sandakan pita sombuluran. Kantakan suay dilo, pahompit kinoyonon ni Semenanjung Sarawak. Rontob ko iso pinalabos, sayra na kolosuan Tadabay no, karikot na tolun hapadam limoh gisom tolun hapadam turu Celsius opurimanan ilad salinay tolu Tadaw. Tolun ginumuan, pinasarod mintong dalaman web Met Malaysia. Montok mangilod kapelan mitilombos, kohompit ko ngayod linasod Tadaw Bayno, ompentong kopogun. Idwapusan suguto kakagu, titulo dat kabar-kabar. Pinasoro ko yung sanay itong ulun at pagirot pisan ng papaguluh pisan pahumpit tensanan. Kaburuan sabah, pirampokon at kamagoton tailaan ng sinunong kaulunan itong ulun. Iririn na kabaro pagun ulo di Sharon Raymond, mantad unit berita ehwal semasa ang pinadalin di Adrian Saidi muntok ko sa limbahan Boros Dusun.

0: Idel saili. Harana ha indone umbalat mamaret dit sundait menonduk dit sundait kumaisa. Simbar dau nunogia simbar dit kumaisan di del parai parai kada. Nagi aku dah kita simbar kumadu. Parai em tadau. Ngakon kailo pinatahak di kaimin. Aw kapokwat aw po kapamakay drasok ta silaw ka. Kangam ta kangam kahunong ta kahunong asimbar nga kada ako na kayo katagaday ka ikaimin na tihuman na kayo. Aw kapo okwat aw po kapamakay drasok ta silaw ka ikumaysa ino pa kumaduang mamirangkat guramot om tutudan ni kasari ka. Berangkat guramu tentu tu dan kasar. Malah itu kau meramit tip melawan. Benelan. Halo, kau bisa nanti tuang tempe naik. Halo.
1: Halo. Halo saya.
0: Ah, halo. Kau bisa nanti tuang. Adila tete.
1: Oh.
0: Bulit poin sosa duan radio. Tapi papian pianan. Kotud.
2: Kotud.
0: Ah, halo. Ah, halo. Adila. Ini apa kau mesok nga au ka po kuat dat au po ka pamakai rasuk ta silau ka.
1: Jadi sabuwa.
0: Ini apa kau dua nga memirangkat gurangot om tutudan ni kasari ka.
1: Hunde kaya na saya nga karet ya.
0: Au karet ka ya.
1: Ah itu da benang kasangi ko de.
0: Mbaba simbaran ditambalut posi kau menomor mutid kanti
1: iya
0: oh hinakana dila posi kau dila kemasanan datang lidas toko tensanan baharom membalat menimbar sundait mbalai kumintang ahila i nunuti hitihid FB nga hiti i say polerik. Hiti nagi Foliza kun salam. Foliza, kapisanan tatu ang Foliza. Makinod sinding ni Mike Rafael. Ampunay ako, haras sinding nilang pangulod at samak-samak jam ko hapada misa talon hapad minit. Koyok men nga hiti, koyok men. Kapisanan tatu ang koyok men. Adi koyok men, penrong o radio ting nga rumasam hiti tampunan tibay na ka. Rumasam kay?

0: Biro Romanda FB yang hiti miagal di say miagal di del say itu mimbar-simbar hiti TikTok. Jaboy kebesaran tetuang alasu itu nabawan kado. Anu garen angkat tit kita sakit mantan hilang kurwak. Kadigaman sabahan langsat dinonsok ka au kopo kuat au po kapanam pakai drasok tasilo langsat dinonsok akon kayla at simbar dagaman malum palay po palay to maramit yung malawan. Hello kapisanan tutuang. Hello
1: hello LP.
0: Oh yubug
1: kasi ko mumbalad at mamarayat idong kagyat haraakanit aka po aku tapak apa kay rasok ta silaw ka akan.
0: Aw mati akan.
1: Oh. Aw akan kini. Amit. It nunuri it kay sodi.
0: I kumaduo na pa mamirangkat gurangot am tutudan kasari ka.
1: Ma iri nga mo akan.
0: Ngagal aw akan la.
1: Akan to ka imang urakin ay LP.
0: Mangurak
1: tahun.
0: Mangurak
1: tahun. I tahun nat tutudan garam urakon nanti timungun tutudan ni kago.
0: Harono kayo bayo bungakan kela. Mau mirangkat gurangot tem tutudan ni kasari ka.
1: I sampah.
0: Kang ami dati ho ngakon kela simbar. Pamumusar hai ba?
1: Mbah, pamusarhan ko ay po.
0: Bakit yung bog na kena? Nga kita ko megal harahot na kasimbar dit sundayit ko may isa. Simbar simbar ko sundayit ka isa luyud ka di Elia. Simbar ko sundayit ko duo si Duon. Meriyan nga si Duon lagi. Betty Nippon kada. Suduon. Suduon kyo kadi Inuel Ladim. Paham po ilan ko yako. Kotanduk kamu. Kinang hok toko po sinding diti. Tulung toko mentad di Lydia Kalidinam Clarice John Mata.

0: Hello, Kapisan ng Tutong Tupine.
1: Oh, Kapisan ng Tutong. Nagi ko mali ari si LP.
0: Kapisan ng Tutong Tupine.
1: Nakada po ko ham. Manundayat tadi di bayna kay.
0: Manundayat mati dadi kapiyo bayna.
1: Oo, ako nakarungod sundayat ay. Urakan sundayat di.
0: Ina pa sundayat dat kumaiso. Mantadi kay min nga ako kapakwat na tao po kapamakad. Rasok to silaw ka. Amin na po kumaduo nga mamirangkat gurangot ang tutudaan ni kasari ka.
1: Apagon tama-tama dyan na sunday tina. Umbalan ko it. Kumaduo ala.
0: Ba, may na?
1: Kahit ikanto it. May na pamutong mga luwalo na tanga. Sigupan-sigupanam. At katilad, iduma tayo ka, ilang putong mananam na tudan na gan na mani. Dawa?
0: Ako ni kaila?
1: Na, oo. Pumusara-sarahan pala.
0: Oh. O, sikaw tapin itong bulan?
1: Aba, ruminasam si Dino, DJ nga. Nakakuradag na yun, DJ nga. Tinapkat. Pinsar ako.
0: Oh, ba, mahadadat ka tilombos it. Pia nulu, adalan nga. Ay, posipos po na aluan.
1: Ano? Ya.
0: Ba, o, sikaw.
1: Aba, ba, pega.
0: O, sikaw tapin itong bulan? Kadi Marcel Bima manigup sa girit ka anto ka. Suguto dah kadi esbonbon. Nunu sundayt DJ, dit au panarayt ka. Haro na nakarayt nga duo. Ilaywin Lairin. Idel Seli nga hiti. Iya genis. Kapisa na tatuang. Haro po na, sada po it. Haro po na kayo mamalat mamarayt nung ayso nga pailon ko yung kayo. Isa yung nakarayt niti no. Bahom, asunudan ko ya kayo. Nora Zalina, kapisa na tatuang. Rona Ryan, Iromp. Hi DJ, kada hari yun lagi. Man ko pasunuda, to megal apasan lagi. Damin right, tam na tanduan na kay. Tapi na eh. Isa-isa na kayo minamarit dit kumaysa na luyod na kahunong. Ako ka po kwat na ako po kapanrasok ta silo kam it o lobo kan tagya kami yan na rin di kay eh na pa kumaduang suduan. Suduan aran na tambalat ako dito no dat nakarite dat suduan ponsiko bayahan kumadi isay. I Elia gen ako noko tondo ditino di luyod am siduan na simbar daw iyo merien nga nakasimbar ba baham harhetit sundait dot patilombos dot man ko pagkiraitay na kayo isa duo. Umbalan ko pa sunday ta duo entangay ko pa nung hara sunday gagal hara sunday titino ta kita ko manta di tambal to ko i isa iti

0: Ah, sunday at pagiritan ko ito, asiwatan ba? Kitinan ay sa tulang, kikabang ay sa dila, waro talinga, oh, mila makinangaw ka. Ila na, mata di S. Bonbon. Daily, Mary Ann, nga, mabal tamod dadat sumimbar. Rumita pati malawan. Hello, kamusta na ito tuwang? Helen, Noren, harap menimbar tambalut hitid FB malay kedam mentong. Victor yang kapisanan tatuong Joe Johnson, Iberta Binsu, Ikoyok Meninsan po, Florita Lesebom, Imunah Kapang Akakal po, Ijena Takag, Mary Ann Morris Morudim, Iti po, Pusiko Morris Morudim. Halo, Kapisanan Tutuang.
1: Halo, Kapisanan Tutuang, Kumade, Didi Elpe.
0: Ika nagi Kumade, tapi na itong pulan, napamusarahan na di, nasimbar, nagetino iyo.
1: Ah, nasimbar, nagetino, adi nga. Man kureta et kura kagadi ki kabang kita lingo kada de
0: ah idla na pa kitinan na isa tulang ki kabang ay sa dila wara talingo aw milom makinang ko
1: oh oh pumakun pada DJL pinga kakanan
0: kakanan kay
1: ah
0: nung iho nga ila da simbar ko gumo tambalot ko dit ila si simbar mala kakanan looping kare periuk nung iho na pada nga ila na dat kohunung nga nga kadi say Bon James yes Bon kon kay la simbar pinatahak
1: oh oh hampuran pala
0: ba pasi ko
1: pa oh
0: masih kau tapi datang bulan. Bapak musarah ya kayo karena kini nggak tahu kau sinding dan amat pegulu dat haram menimbar. Ligang kok mantan di Roslyn Giswok.

0: Ahem, harohot membalat memerait membalai takut meramit melawan. Hello, kau bisa nanti tuang tuh benai. Halo.
1: Halo.
0: Ah, okay. Halo. Aha, bug.
1: Dengar harodik. It muka gadis.
0: It miliki liotron pakak mebit kobut saralem tanak mebut kobut saralem tanak.
1: Itu so.
0: Oh, ini pati sa nga haro hit penro maklen ta kita kun ila na hat simbar tin hak di kola saya la i es bonbon. Kitinan ay sa tulang ke kabang ay sa dila waro talinga au mila makinango ka.
1: Oh. Kulambo.
0: Kulambo. Iho na padam kahunong ngedano nga. Tahan na kon kay la tin hak di es bonbon. Kulambo.
1: Au akan.
0: Au akan. Au iya akan ya.
1: Sarual.
0: Sarual lakon akon ka sarual.
1: Oh, apa rumah?
0: Harait pen rumah dila.
1: Ai ke apa rumah ku di LP na tengah bantal.
0: Tengah bantal kayak. Mbah.
1: Tengok kamul.
0: Ila na latin hak. Akan ke latin hak na simbar. Mau sarahai apa kama?
1: Ngobik coy.
0: Itempulan kan tuh penro mak dila.
1: Tahan aja. Nunu lah pemusarahan kolak.
0: Mbah.
1: Radio.
0: Radio. Nak kurang gitu radio.
1: Utari kita liga ikan. Papa masarahan palsi. Ina pa iti sadi? Ina pa haro?
0: Ina pa tisa miliki liaron paka mabut kabut saralem tanak ka.
1: Ina
0: haro? Haro hidluan dulu tak kita ko.
1: Au akan.
0: Akan ni pun dah. Nen sama kan tadi. Akan ni.
1: Kanaman ko pemiyaw.
0: Adoy. Oh, masaray pa ka ma.
1: Ba. O, bumila sa panaw sa mga manok.
0: Ako ni ka manok ya.
1: Ba. Okay, pamasarahan ko lang.
0: Ba.
1: Okay.
0: Ba. Masi ko yung kadiyo bog radio. It kumaiso. Makin sama kopya nadit sundait kumadua ilat miliki liaron paka mabut kabut saralam tanah. So gue mau kadi Mary Ann tambah balut aku tino no kada deh entah aku ka minum minum balut kau bade. Oh Jalina kadi Jalina aw norongo sundait DJ haru nongo ikuti no ka ambo di nongo ino Jalina. Ano pa ta sundayt dito no di nga mbo no gya di it sundayt des bonbon dito no di kitinan na sa tulang kikabangay sa dila wara talinga aw mila makinango ka mino pa kumodua nga mili kili oron pa ka mabut kabut sa ralam tana. Simbar ko sundayt ko duo tikus sa ralam tana ka di Eliar hay na da nga ako ni kaila nomor 1 barait ka di Marcel kone. Del Sally sinding kompi na piupusan suway akon kasimbar. Ba malay ko maramit malan. Hello, kamusta na tuwang? Hello.
2: Hello.
0: Ah, hello, tumbi dai.
2: Oh, ya gang.
0: Ya gang, ba nuno simbar na gang.
2: Lu ka jadi it nomor 1 di
0: kitina na sa tulang kabang ay sa dila waro talingo au milo makinango ka.
2: Akan dure.
0: Oh, akan nila ya.
2: Luka nyamuk.
0: Akan ni.
2: Wah, pemirsa saran malah begini.
0: Bapak main. Ada. Wah, kena simbar. Simbar. Kena kau tak kena gising ding. Sinding janji tarang bulan mentah jadi review.

0: Magmo at tambalot dit mumbalot mamaray ti haratong girok harahot nagalo mato haraho guwal akadimirin guwal arwain nadakan to guwal nga akon ni kayla at simbar itudan kadibina bulukun kadesbon malawan. Hello kapisanan to tuwang. Hello kapisanan to kapisap Simbar kusundait kumoduo mundok kadi Elia. Nda dadok pa Elia. Asok na po. Oh, hara, i Mary Ann ngaubi kayu ka. Les, kapasayan na morondo. Kapisanan tatuang na kumadi Alista. Lista mantad ko ala punyo. Oh, mundok kadi Esbon. Hello, kapisanan tatuang. Hello.
1: Ya ko pa TLP.
0: Ba, may na.
1: It mabut kabut kam idat i habut na paka ay.
0: Habut na paka kay.
1: Oh.
0: Mili kili aron paka mabut kabut sa ralam tana.
1: Oh.
0: Mhm. Ah, mo no.
1: Ah, mo no.
0: Oh.
1: Oh, tanaman ni no.
0: Tanaman ni duwa kon.
1: Ikan to it iway no
0: iway mega lo ko hunong eda nga o kon no kay lo at simbar daw
1: oh no oy nakapian na at tanaman no pa nga punti gol tanga mundok nga haroy da
0: mhm bampo sunudan ko yan dino ka.
1: Okay
0: ba masiko. Megal na tambalot ako, ibina. Layo, matwiri ka. Megal na kahunong. Ima tida layo, pia. Nga, akon kay laot simbar. Nga, mailon kayo kondo simbar tino. Hello, kamisa na tutuang? Baham, mo di ka pupusan na dihat, ababayanti. Nga, man ko, yo kayo nugyari. Man ko na kayo pa ilaay dati no umbalan po marami titisa. Hello, kamisa na tatuang?
2: Hello, DJ. Ako na ti Thomas.
0: Eh, Thomas tatuang ba na? Pausi ko, Thomas.
2: Masasanang ba?
0: Ba, simbaran na. Humbat isa simbaran na, Thomas.
2: Humit, milikili raun kalde. Mabut-kabut sa ralam.
0: Ba, nuno ka ma?
2: Dok, magkagari, DJ. Kili-kili raw na mabutkabod yung tikos magungkod nila sa ralag.
0: Tikos magungkod ka eh.
2: Ikaan ko laba.
0: Nung iho na pa naman ko na po. Pangamo nga akong kaila simbarat hitid pa yung surat.
2: Ala, nakurat ako po yung antakon ako po yung lombolian eh, na?
0: Nga hara na tamalat ako lang, agumo na tamalat ako lang nakarait, nakatando.
2: Oo ba, pahing kura-kura sa araw na katunga. Kaya ano ko lang na sinding walo piyantakon.
0: So. Bahang balay na ang banilaan at asiwatan tinutugo mo sinding pengulod to itong bayan.
2: Ang kasiwatan ang bahang ng pen. So, piyam, si sinding na di yan ko nilang ni parasan ko na ka.
0: Ba, ang balan kong mintang tino.
2: Pa-pos ikaw.
0: Pa-pos ikaw, Tomas. Baham pa ilahi ko na kayo, isa'y nakarait itsunait kumadua ka, milikiliron pa ka mabut-kabut sa ralam tana, isa'y minamarait ang mundok, ila na simbar daw. Ngayon na po at sundait na't kumaysa, nga mantakod kardya rumair eh.

guli ko ago yung pedo el pira pilpino si jam ko matalo do pag yung balutan to ko tutong penalty ito tuong tadaw kedua jam ko hapo demi sa 8 minit to tuong Ami Nancy Lian kapisanan tatuang Nancy Lian nagi Terry Gabil Ami Elizabeth Bet Idaria Sinsang Mbako na pantuang Benetti kalansanan da tanga lidas lidas ta konten sana nang ausi ko ginawa kanko ditino karet dit nugyari karet dit sundait ditino di kay poluan to ko it sinding di sundait di es bonbon kanko nga naretan au dati dinamo diubog nga naretan diubog radio kaka radio kaka no koruto radio hotan do kayo e say es bonbon James langkawi jo kamisana tatuang kumadya Ami Hakim Kondoring kapisanan tatuang Kondoring nakatalib dadi sundait nga harum minggu ti sa tikin tada ko duo Rena Masal Posiko baham tilambusan kun palambus sa pasan pinatad maya da WhatsApp kapaguluh

Ang pasan man tadi na rumbay pita hay kampong mantay lang tenam sanong tatuang tadaw ko do di ADJ ka tatuang ti sumuli pasan o ambulutan. Mega lulusidoyo halin loong maniagansing Bridget Samuel Abdul Malik Joseph Patilo Maria Johan Newbog Sabin Kangot Junupin. E Julita Magret George Gimbun Sebasti Francis Yagang Kayo Madang Loli Inggang Emilia Gom Adila. Inggam satur di misatur bagang sagi tempulan sesuai point out na right ngaran tatuang diti kada kokaus. Siwa naruh kade naruh pinasurat ko kade narumbay amor narumbay. Om patilang bus manta di tambalot ako sunong tatuang DJ ang kumbulutan nga hiti group sa Bob FM. Amo ako ko join na kayo to sibok ako pa timpunan do siya unang kapiyo kumbulutan ko ngay boros dusun na sunong po kadi tikam singkin po si ko tikam alasanan dat penrongo dat tatuang bayana itikam. Pasan pati lambos iti na pa nga pinapata dat pasan is bonbon iti na pasan pati lambos manta di isay muna kapang kano kapisanan tatuang di JLP hoy muna kapang manta di kampung gudon mengatal po lambos pasan apagulo kumadi tulun kapusan kumiyampay pasan kapisanan pendalan karaja amnoy kaumulutan Maria Johan Linda Jennifer Jen Mary Ann, MM So, kam nagi ay sanan makikinang ako sa libahan baros doon sa sanang kapi. Kung si kata gumo di JLP ka, makikinan ang sinding sa timbandaran. Namhara sa sinding di sa timbandaran. Baham, kanak kinangot ako sinding manta di si Tipah Jahamin. Minihad ako sa tanan at kada tabo ka upos ko di right team sa timbandaran.

Sarahan pa pagulid ano na patman. Pangintatarian tinan. Mamaliad, manumbok, manandang, o kon ko kamayan at agaras. Ganitid tinan milad alingas. Nga ganitid kinawa o milad lingasan. Siliyo na tingalit. O kon ko mangintatari.

0: Anong tato ang jali na kubit ng takuta makudo. Eh, matugadi. Siduan na dito, man, pagadi. Raso. Raso rin man tabi, talo nam. Kaya katilag wala na dam. Tutuga, man, hindi kagunan da. Wala na da. Tutugay na dam, hindi siduan ka ko dam, ba? Nakatando ako na po, akiram. Bonihan ako di sinding dit. Ang midyan gano'n lang tanak pa gumalangkap. Dakan ko di dadi kaliyonam, eh, magasagi. Nakatando ako na, eh, siduan na. Daddy J, ni Santa Hit, maka na din ang ngain. Paka din ngain. Jamu tu po dong dong ah wala kasi lo dilad lapap po it kun paka jamu tu paka ito jamu din na ito ano ano deh jamu din na di sa kiram lumasok tang anak gandasan ataupun ito nga lumasok jamu tu paka ang kuda ikaw duo.
1: Andas kong pinapalambo sa pasan ni Jalina ka minanima rin na sundayt. Bahom kumulutan iti DFB o kita ko'y poleri kakal paminsuli da tanga nagarihit piro roman na iti DFB ponsi ko'y polerik. May Maria Johan nagi idolin guntak kada sa nang tatuang tapi na DJ may sanang tambal at magkinawa sa Bav FM kada o Ponsi ko minta ito ko harap akan tapasan-pasan itong kompinayan kompinayan kombalutan ni Nesilian nga kakalpon hiti Ponsi ko Nesilian. Amitihid i TikTok ya kondoring TMM suk ki Mary Ann kakalpon pentanod kasalimbahan dito agumu po i Linda i Mem Teresa Erina Kopin Johnny Gaman Inuel Bagang ya Eliang Edi Ponsiko na kopya si Severina Idulia Halima ya Ganis tadi tino peganis kadao Stanley Winnie Atika Ihesa Rashi Isuking Yanat Lopi Mami Kamisa Kamisa Lajun Maria Kemarong Masangku Rajawa Yubin Talantang Irvina Bungkori si Analia Igita Mundai Rinang Hitinagi Posiko kemana katanya sana. Bahom tilamson to kamo kinaw sinding kana kinaw to kamo sinding di timon tadi Patricia Subal Raitan copy boros au copy kita ikasilimbahan boros besun sa Bav FM sa lokap.

Itakan nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitri taka ang susuay. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman se

Pansin Rumano Rakyat, alap asuku ang parayuson kenoponan salinutan kaulayan alungan ang patandulon. Pabal nunan salinutilian ang ugama kasip kapio tampuson ang hormatin. Nintaran rahito rondo intrababal kaulayan o nagipit rapahan sayan ang pansin Rumano na swangan ng salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila ra pansin Rumano. Teka

0: na nalipon bang rakiming kapag nang transaksi kon. Maka tigaw ako tojo.
1: Eh, amkali, kasan no?
0: Okay niyo. Tindanganan nila ko.
1: Pai ko kulot, pinuakan nga ko turing nga liaho pasukuan to asuang na tubo na buwakan.
0: Inimansan ko niyo, Ming. Topot to po ngay.
1: Ang tuporahon no bang nilirion?
0: Ah, nakita kilora numbura kaon ko no. Ama no numbura kat kredit ko to.
1: Eh, kulot pai ko. Bang, ikah kita kelalero maklumat takam buwakin no rion.
0: Oh, jadi mo? Alatan mo kulanti ah.
1: Tindakan mo na ki maklumat muliri silo.
0: Kapio, ka... Makara ko numbura kaon kulik ako. Manalipon nila liya sa gulik ko no.
1: Nonsoy na yak kulot. Sino pa yung doon nalipon rin na kita kramaklumat akong bayang mo no? Taliponin mo telepon no BNM Teleling sa 300-88-545. Kapamilyar laman web no bayang negara Malaysia ra www.bnm.gov.my. Paik kaloy kalaraw, putatun mea kahayam. Aswa nga hihiyang ko rin no to. Sino-sino ti kakal nilo ang ambi? Nakalap na tangguang nusin no hiyano, utang kat kredit no hiyano, sino case record no hiyano, eh, nansalinot yak.
0: Oh, yaw kan?

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan onsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapan siluluman. Ingay am huangon pokot nukalawan no pamahunan suku nang ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman rapan.

0: Hey, iti no, kung saging man mo sa kadazan, sa Papin FM. May kukinasi, kusu aw, kumay mo. Hanaw, hanaw makinangog.
1: Pakinangaw na, kusugan mo sa kadazan, sa Papin FM, may kukinasi, aswaw, tumay mo.

Yun ay tahang do kapalintan pagun sabah o kapalimaganan talaw sabah doon to katong panamiso buhan kabahu dubong ay bu dubong panamapat. Yun ay tahang di manunwat kapalintan pagun sabah datu sa di panglima Haji Safar Untong maza iso kaintahangan suat do talaw sabah itinodo di kabuhimo buhan koonom dubong ay bu dubong panamapat o pinahabus di korbong opod buhan koonom dubong ay bu dubong panamapat montok papintahang kumaginumuan do kotong permiso buhan kabahu pinemagon sebagai tadau sabah. Suat no kumai pinahabus mozo penuan mohoyong tagaso kogun sabah tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Ketobian tadau sabah dubong ibu rumpenem onem mantad RTM teman setia anda.

Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap inoy tutunan bridge walk. Nopo nga mamuzatinan iabasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayd toko na do aw na kapanguzatinan tay ko otutuo no umul tay no kohabibinagatinan. Apoy mananatinan nung songo soan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

pinasimbahan o bandila Sabado Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puwak om agang. Bandila Sabah, ikumoyso, tinodo di Idris Ichin, songuhun mamumahukis palan. Ikinunomantat, kotong obramiso o puhan kabahu, sa ibu siyang ngatus anong padam toho gison, sa ibu siyang ngatus bahong padam dupo. Bandila Sabah, ikumudupo na po, nga ginuno da matat koiso o puhan koiso, sa ibu siyang ngatus bahong padam dupo, gison, da sa ibu siyang ngatus bahong padam paho. Namot Bandila Sabah da baino, napumusawa na matat Bandila Sabah, ikumoyso, om ginuno, nipun, na padam anong upuhan kosizam, sa ibu siyang ngatus bahong padam paho.

0: Tapi nego api kapi pasian dongo suap tapi pio basan shalom kumadi di sute insanan nam hansana hi seginavo mia pai hozo di stel vista valentine ay tanda joget o duaki ampo gue do hozo di nakong uto ko hozo man tadi klaris vitini lo jipin ay tanda joget hanga dan hozo di jelis lang kes telo jungin ay tanda joget piatanan hozo di elis disen ay tanda joget do kalamasan kagumuan hozo do bayna di tinga kokomeda joget kia. Adian sando ngo subab tadau ko tahu diti ko dubong pada monom da Wuhan diti ko vahu na ko pin joget ko do subab bo nyampai no hi saginabo dari do ngo subab diti tapi nai ko ngapi nyampai ko do go Stephanie Jepolin Joti teke di Jstef teke SJJ do menumpuan di Zuki Sam na jam ko si jam do ngo subab om ko mata benai ngapi dari tidahanan do babai na diti ko niap do pa timpu do ko undangan dari ingko ponga hansan do ngo subab diti auto obuh. Oh, papatan tanak mo isikul ka ni. Tay ko mo ipakalaja. Ang kibada ti Topinay, minungaput da timpu ka undangan, tay ka timpu da suti. Dari ko po nga, kapi basihan ko kumadi di suti insanan, ho, miyong piso kumatabinay nga bi, dahi tindahan na babae na diti. Kibada ti po kon kinizunan, o boboh itindahan nun, patabazan na pagkiyo. Kadado, onigeti kay daw, do panakulita. Ito na po ako paingatan mo ito ko ito yung sanan. May do ko'y bato ko mantad ko higaganan. Teko kantakan i-aw abasi. Ko po nga po na ubo. Naging nabor ito ko. So ngayon itindahanan on tak timpu do. Bahay no diti. Tumbasan so. Tuko to guvang. So may magadi no. Iba may po kon i-kopo. Kopo yung sabat do za. Kon ni. Dari ko po nga tabazan. Toko no po. Ang gumo. No toko do sumumbayang. Ang kada toko hibay ka ito. Binay ko nga bimang katuhod kumakinengan. Toko mamlamangon. Tu kakal do toko diti wamua bo diti pembangunan kakal kitim pumiyang pay doko pusan ngabi do toko dadi makita pay mo ikan pada jam ko 6-4 minit tau ngasuwa babal dahit pogun o ngaw di yozu o ngaw do toko ang pagbaya kada timpo dino kano tu mihambus mo hi stag nabam yang pay hozo di keti waritus ay tando tempos si za babang toko sultanan hozo di Joseph Isip Jamul ay tando joget piunungan.
1: O Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah menuju dong dohong pedesan.
2: Antu do konsol kumajang pogun yang penaun gisom do tadau baino.
3: Kinongo ahal ngabi babaino tadau diti.
4: Om tanudo o kepoihan kapabagu insuang om habus pogun.
3: Tanu dagai doin abal kinaisunon kota huzan kadazan tikin tadau.
5: I point to note if RTM no po.

pinay ko nga di, o samokta ko no, konduk idgana tutupon, kapal tutumuhut, som pomogunan, kota kinabalus saba. Mantap na din no, manong koto huwot, zikoy kuma, to pinay nga di, to kakal miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, it's saba, VFM, it frequency, si zam nga po ng duvo, titik 2FM, noy god benasi, o masuaw, tumoy mo, koto huwadan, tumodono, om kopiso mo bago.

Tabanay ko nga bi, iti akapayhan suang hamin kapag uhu na po nga nabitagay manta di Majori di Vio Bantoy da mantan kampung Tunoh Pinampang. Upay ho, dominido po gu ni Paul Bantoy di jam kuduvo, dupung padam iso minit, domin sasadop di tadaw konyab, tadaw kuduvo, kudupung padam himo, dupukan di tikabahu. Dadahyo it hamin pong sapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantano do kayadan diti do manu di Popoyho sinakagon mojungkim it kampung Tuavon Pinampang, sinakagon Matanjang it kampung Tunohungat Pinampang, sinakagon Saling it kampung Malawa sa Panggar, am santap tapinay walisam kinauwangan naging abi, da it sadu teka it samok. Aw pa dinihan, sungyan hasokon at inan di itong tiyagak, Paul Bantoy tu mandat po di kay katan liho santob pinayho. Mo ito tayo nasan ko sa Diyazu, sugutaw ko.

Kapayan suang hamin do kapaguhuna pa diting na ampitagay manta di majori di Vio Bantoy da mantad kampung tunoh pinampang. Pupayho da minidupogun i Paul Bantoy di jam kaduvo dumung padam isa minit da minsa sadap di tadaw konyap tadaw kaduvo. Kaduvong padam himo da bukan di tekabahu da dayo idhamin pungusapan Queen Elizabeth iso kotak na balu. Manta na do kayadan diti da manu di papayho sinakagon majungkim it kampung tuawan pinampang. Sinakagon matanjang id kampung tuno hunga pinampang. Sinakagon saling id kampung malawa sepanggar. Masantap tepinay wali sam kinubangan naging abida id sadu taika id samok. Au po din ayan sa nasokon at tinan di tong tiyagak Paul Bantoy tu mandat po di kaikatan di ho santab pinayho. Tapi naik kong abi kapayan suang hamin do kumaduwo teko tauwi na paditingan na bitagay manta di hoy na songgom da mantad kampung pagunan pinampang pinapay ho da mini do pagun ni Matilda Benjamin di jam kabahu padam tahu minit do da nga sodop di taraw ko niap taraw ko duwo kodung padam himo da buhan di tikabahu da da idahamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalu. Mantana do kaedan diti do manu di papayho paganakan moligi, paganakan songkom, paganakan chong, day nombo no pongabi iziho. Am santap tapin ay walisam kinawang ang naging abi day sadu, teka id samok. Aw po dinihan sa nginasokon at tinan di tongotegak Matilda Benjamin tu mandat po di kaikatan di ho santob piniho. May datay nasan ka zodiozu, sugutaw ko. Kapayhan suang hamin do tauwi no paditing ang nabitagay manta di hoy na songgom do mantad kampung pagunan pinampang. Pinapayho do mini do pagun ni Matilda Benjamin di jam kabahu padam tahu minit do dong sodop di tadaw konyap tadaw kodubo kodubong padam himo do bukan iti kabahu. Dadayo idahamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Manta na do kayadan diti do manu di papayho paganakan moligi, paginakan songgom, paginakan chong, dahil nombo na pangabi iziho, am santap tapinay wali sam kinauvangan naging abi dahil sadu, taiko id samok. Ako po din ay han, sangin hasokon, o tinan ditong tegak Matilda Benjamin, dumandat po di kay katan, diho santob, pinay ho. Ing kakaniti duvo kapayhan, aswang hamin.

0: Mohimbingan tagang toy bunga raya munta ko gumuan pogun no po nga bunga tomod imamugingo kinesunon nga montok tokow mohimbingan tagang iso ipaybibida tu ino no po nga bunga kabansaan pogun toko Malaysia songyan no kay magonino di ko dubong prumvahu Wuhan ko tu sa ibu si Zamgatus ano mwapod manta di huguan montili kumoyso Tunku Abdul Rahman Al-Haj. Nopihi bohimbingan tagang sabagi bunga kabansaan, tumanud, himo kuhupak ino sabagi tanda himo prinsip rukun negara, tanda pisampuvan, votik om kavorino ikagasat om ohan da anu, augunon da pogun suvay.
1: Kusahimban, boss kadazan, noikot finasi.
2: Oswaw tamay mo.
1: Itkeningaw na po nga sisang mapunambaho titik ISO FM.
3: Inimungan to nga muhok, ijon pisan, ansanon katanangan, mamuan, kabuon Malaysia. Kapiyondot tandakan talaw kapansan, sumabihan toko pasindak sunduban guminabo pogun, montok ihumagan, dan iso pazong pogun mamalinta sondi. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketobian talaw kapansan, mantan RTM, teman setia Anda.

pinasimban o pandila sabado intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puwak om agang. Pandila saba ikumoyso tinodo di Idris Ichin songuhun mamamahukis palan. Ikinunomatat kotong obramiso o buhan kabahu, saibu siyamatus anong padam toho kisong saibu siyamatus bahong padam duvo. Pondila Sabah ikumudupo na po nga ginuno da matat koiso upuhan koiso sa ibu sa jamatus bahong apanam dupo gisom da sa ibu sa jamatus bahong apanam paho. Namot Pondila Sabah da baino na pumusawa na matat Pondila Sabah ikumoiso om ginuno mpun na pramanom upuhan kosizam sa ibu sa jamatus bahong apanam paho.

0: Sabi ko kami nga na hozo, manta di Justin Tadius sa itanda tambahut ko, ang pagkuhi da hozo di, nakuha ko ito hozo di Philip Masino ay tanda pa yung buhutan tabasi. Manta pa yan, nabay na jam ko to, dupong pa naman na minit na rik. Doon akong sababit po, natako, kapibasan ko matapin na nga, may katatanod magkina ko dito sa Bavi FM, sa imban bos kadazan, pangan kadazan, doon akong sabab tara ko tahu dito, ko dupong pa naman na bukan dito ikabahu. Dari tapi naik kong abi kibaw di tiako pahihan iti na po nga kakumoy do Kalamazan Reunion nagita daw paginakan si Nakagon Bu Hanji kaditi iti na po nga Ozovon do onto ko dapong padam si Zam na buhan diti kabahu tadaw ko onom ikotin po na jam ko padam iso daw ng usubab gisam jam ko onom da minsa sarap kinizan na nakapon julan na paditi nga dahil ay dihintun huguan siyo kampung tua bon pinampang. Mantan na dino ahapon o tu paganakan sinakagon Bu Hanji diti domikot mega di Nuya Binayu Mosipo di Juila Mosino si Kajat om nagi lansangin do tuminda po diti Kalamazan Reunion kaditi teko Kalamazan apitimungan do paganakan so kaya nagipan po uutan kukumoy do Kalamazan diti nga kabasatu mubung di Clarence Binayu i sidop nagi ponikon do sinakagon Bu Hanji diti inumbul aiso iso tahu wahu sizam sizam aiso aiso iso aiso aiso iso tahu wahu sizam sizam aiso aiso iso aiso tino ito pinaiko ngabi ababazan teko Kalamazan do pitimungan paganakan sinakagon Bu Hanji. Dari tapi naik kopi, ikut tempat jam kau tu, 4 minit tu, ngusuf apa? Mereka nak bos kulitin. Apa pesan perangkan? Hozo tadau kau tahu. Ampuh gue kata timpu dino. Sifat-sifat aku ke papa hembus dapason. Ina tanya mau komentar datang atau pinai ngapi? Mazaid Facebook do bain diti. Itu aku paguhu nopo nga. Nanti mau ku Mazaid Facebook nga. I Dorothy Fredolin kopi pesan ngusuf apa? Mari dia. Mau lagi pan kemari Corina Matiasan. Kopi pesan ng suwab kumare diaw nagi kaditi pasano kopi pesan ng suwab mabobos omsa bebi naikot binasi e Patrick Jonius maja ko kopi pesan ng suwab kuma makikinaw sa Bavi FM omsa bebi mabobos tabi pibasan kumare zu naikot binasi oswaw tumay mo kaditi e papa a juicy kopi pesan ng suwab kumare diaw omshalom kaditi kubobok Patrick Jonius Menjakui Florida Losobom kepibasan nong sebab madedau kaditi pasono pengkaponu kepibasan tadau kau tahu kuma bobo bos tapi kepibasan dekat binasi ketahuan kemadia mendak Florida bo Jennifer Limo Bijon kepibasan nong sebab naik kemadedau kaditi pasono pengkaponu kuma tamhot ngabe dari sabab FM dan dekat binasi kosaimban bos kedesan iso naik pembangunan kaditi pason di Jennifer Lim Mobijon sumusut pagut pasan na tayo mo komenta di Dolpi Peter Dolly kopi pesan Shalom kopi pesan ng sebab kumasa tambahut daw ka sumusut masa id Facebook the binarity na tayo mo kuwagu manta di Julita Margaret kopi pesan ng sebab kumadidaw Julita kaditi pong kapano kuma tapi pibasan tada ko tahu kuma tambahut ngabi dahil sa Bavi FM katawa dan kaditi pason daw agumu nagi pason na tayo makumanta tambahot ngabi Mazaid Facebook diti Ipol Eric kapi pesan ng sofa kumadidiam kaditi pason pong kapano kuma tambahot ngabi tabinay tambahot do ida no bono po pengong auditi sa Bavi FM katawa dan kadi Ipol Eric diti sumusut bagu na tayo mo kupasan man tadi Nancy Lian kopi pesan ng sebab madedaw Nancy Morin Kinjaw ang hiwan kuma di kadi Morin Kinjaw pong kapan napasan diti kopi pesan tapi pesan kumain saran mo po bos kinubangan na vi daid sabah VFM isa pagwatan ni Morin Kinjaw Nobel Diazu ansan hidas oswaw tumay mo tikita daw mempay pala katas mamantan kinaingan am namangun bakat di katuhadan tamoy mo yung palagay ay mo rin kinjaw tadi kan mungkin ako hozo na to hozo na bayan dari ting nga hozo man tadi Luis Chin yung ay tando kibaw kahansanan sultanan hozo di Clay Petrus Edwin yung ay tando abal mantad kampung kinangot ako.
1: Iso sikon kinalagnu. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, padimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato itsakot no poing, antakan o katutudan tagazo. Katingkot do ano, kay man, papatam, pompod sa gilid, mantad kulita, omsovo no. Mungimpaw do pompod sa gilid, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no, hundu toko. Kada sabab do kinalag toko, kapagkawit do katutudan tagazo. Kumahigan, tonggungan, toinsanan.

Gabi po sa inyo. Ako si Papin San Pago, marilis at insanan. Patahanan ito mo yung mga palagay na it's Sabah FM. Pangahan ka na saan. Ako si Papin San Tarako Tahu. Iti, din po ba yun ano pa nga? Aba, basan pa na ka na ho sa Tarako Tahu. Dali ki pala tibo ko ng telepon. Nga siyo, marilis yun. Ako sa manay mo pamahaban telepon. To ago mo ko sa pason. Do, tango tapinay. Ipinabuzo diti. Masa Facebook, WhatsApp, masa nag-iid TikTok. Kapi pa sa inyo. Ako si Papin San Tarako Tahu. Dennis Nicholas Yang. Kiba nagi ijo vita to you kopi besan no suap mada dia zu tinsanan i kino pangan ya via dati i TikTok kani kemari Elis Maris dari ingko pangan mai kwaid sifat sifat apa pahumbus dati pason maza id Facebook bagu do ngong suap tada aku tahu diti mega di Jaina Tangka kopi besan no suap mada dia Jaina pada di pason nu pongkaponu kuma sa bebe kino vangan tambahot nga vida sa Sabah FM de no bono po do ba ba no diti tamay mo makino ko te ko manako dong diti sa Sabah FM patadan ko madaw China Veronica ang kopi pesen no suwab madidaw am kadi pasano pong kapon kopi pesen no suwab kuma sa bebe bobos Kleg Nati Ignatius kopi pesen no suwab madaw Kleg am kadi pasano pong kapon kuma sa bebe topi na tambahot de no bono po hansan hidas tamay mo tabi pesan kadi ti itun Philip Philip Malim. Pong kapo na pasan dito, kapipisan ko sa wap kumasa, via vikinuvangan ka. Joseph Ginoli, kapipisan ko sa wap kumadidia, makatitipasan ko pong kapo na kumasa, via vitapin ay tambahot, eh, no, bono po, makinungo dito sa BFM, Jen, sa lista, kapipisan ko sa wap, shalom kumadidia, Jen, katitipasan ko pong kapo na kumasa, via vikinungo sa BFM, eh, no, bono po. Jingle, but tiol. Kopi pesan nong sebab mana jingle. Kadit pasan pong kapan nong kuma mau bobos ngavi sebab FM. Mama nak kevan kuma mau kiki